Erade afo odumso aye edi amaye. Eti baby awu obia no ena no pay number no obia bomode ana obia enkoso ebi na ne ekoso no ehia se wonso betu jidia na mo nso watwe nhira webi. Remedy for a babet na si ano no edi amaye ntia no pay number.

0: na ayade a ehadwen pa inim se nka anye bia de sidiem penofo de nsie gu akoma asombie chaase se ba de na nka bebia no atimi aye kama atimi adi ama ye nyina na ne nyina ne se uti mantem nkwanta south ayade a mno ka sei sidiem na asombie si ko mo hye na kra se bi yeyi from so no ene san se omo asaka jagumunti no osuofo a ohwe efisem edemo man no yewura muntaka mubarak muhammed atimi agian yi aso executive instrument edema national security ahye se ohye na ensan ko biem na ohye na wo mo bada enyumre no num no ma sola no pa no nsia die dikan empenfo de nsie pina guakwam emasumwe etimi ba ho na ebusa se wei asaba ne sen ana sabio da meka masem se etu akase e sukutu jem enkoto ana mase dimayao dimayao dimayao ani e sukutu jem na e su dimayao no na sabi akra ene etoa nananom e wonse do
1: plan bfm
0: na aye krobia butaye se empuntuo ebetimi abakro so na timemfo a ewo empatemo no atimi anya omosempoa omokapre na omutaku a omutua se eto e cancer tax no eso atimi abamfaso de omom na nsu yenyine nim se sementim wase ewo honom a ani e burden se sa empuntuo no timemfo a honom no omusa betimi aka sempo egbas obi ana de company ekwono ma sementim wase anya dwuma je burden se okobra ne se bi watiti ne mawremu atimi anya ne capital ne sika wode bekwo no won fa nko etube wu se timemfo ono se bi esromo de bia na ohia buburo ekoso edumre bisi anamede bokode na emfato hwe obo ade bonu yase Ghana opa asase a eye kama audia no baye a etimi ye kama pa aye boko asase ohwe abakose ma na ye boko omunsase enuanu no asase pa but busan se akwa kuku ene ntokwa eyi nti no busan se kwa ya won sem kra sen ni sitie e won patemwo ene sana kwanta south asasie mhm ano pemedia de sede na mede man penfuo se sabi asam ne bana ya di anu ya neka en penfuo so se afiachi ani abofunu biem na we die e ba ne sen na bibia aje si ensa mema mba ekogu ho encha no pay ya disrede ya de ma bokuman kafra enkwanta south ene se di adu no omuntwa so e ba ne si ya ne mebu ne yesom kutupa enti se bio sa babu na yesen kutupa no si woni bibi wade ninsa ya obehanu odi akire si ya pritu mimpo honuma obe na sabi wonye dehye akonya na ene ho aba manso twen tokwa ya ayemfo nsensem yi obehwe na oni sie wom nanso na odimu enjano pei yes rempenfo se enzo mudigu akoma nanso mdwene ba esa kwaji wom no wedi ya best rempenfo senka di acd ye
1: plan bfm
0: nanka sumdwe kurwa timemfo atimi anya bi eba ne se ya emofra ene hunu amane because menigidie se obi betimi achimne ba na sebusi dia akukwa akuku ni etuo sui ni adware ne ba no patutu se ne ba enkwade suade mko suade ensida

0: Yanuma yadu vien prembrebuzia kame honi yon vase damo obadi ya. Enema lukdi pe, so. Na yanumuzua, yanumukwa zo. Veni yeko yinyuma zo. Ubeni sanchale. Ebuwa wa vien buni yetike mwa yeko. Teke na yeshe mkwa. Yeko ye yedie. Abuzia yanzu yon vase damo nyamizan zadi ebe chino. Na yanzu wadi ya ukodi ibe dufi ye. Ya hum masum de birada. Zazen, wadi diye chwadi ya ze. Na vezo. Ya mumi ya mkwa. Yedie veni ya bwa yebe vye.
1: Me jiri se wati ase e ti sa na ye be kodo.